ngenile ikumka ninganga basi amandla ngizokobisa banenka thulani bo sanse salivukile timoni la liba kuzila basiyonga bewu biphiswa namja chongani bo siyabona ngimnesimsa sizile thile